0: Asante sana. Eta kwa katicha. Nani boys bade. Nena kuona mondo kwetwa. Ilanga usume. Jona rwemborwa. Ututi wa chuma. Aisale. Mutangazi mwenza. Koma kuyo gambane. Sawende. Lenja mbave kumanyakana. Mwashimiwa. Honorable and Masters. Arambe rogando oganjo drake gechininge gwa waro nenge gwa murio. Waro mono. Masters gambere go na mondo e.
1: Mekani gatari e. Mwinge tauni.
0: Gambere go mondo.
1: Soma na basari.
0: Na wa toga ya tekaga.
1: Tome ngonde we. Waisana e.
0: Aya, mwende kire yo siete wakaticha. Tegua voro, uvoro anore ya vogo. Tegua, ayi, ayi. Arame anu mati vokora ka ngita. Nwe kwe kito korwa teva. Ngita kuto korwa kagia moreo. Musuiti ngaun. Tegua, musuiti ngaun.

0: ndondeo namba ya mbebu wangu ni mwetaga nai ni mwesebe dimore mwona gani na mbebu
1: ni kwa nana ni ambe ya namba hii tukora dure aere
0: tusebe mbebu wetu
1: dure aere
0: tukera mweta mbebu wetu
1: ee ito diri yange mwono dure aere liu mamikata
0: ee oh my god
1: bere bere ni mwenyaka nundu wa woka
0: thank you
1: nambuge lembechi wana keveo na tarando onayo nanga ino otethia kaundo kau kati ne ngai urathungatira na kaundo ka bata muno na sawa sawa ujuni guo ndure wa bata muno ati nduva unundu wa ngumo nduva unundu andu tondo mbuga kwa nani njero ke ike dinge kadi estundu kuina korate mweto korate mweto e kwangu ekate na mikatai riuri ndai kazi ya tombere ai konjwa tondo ne ndiete program ringi kumathathita mundu ri na taranda na kiveo na ndana ga kanyaga kuina na na kuangoro mwere kiugo kimwe
0: mundu ina kiveo na ndavotete kwambiriria ningi mwira ambembele ambetikire ngai asoke I take the first step ndaka tindi agikua ngoro na egua akanyiririkite piyo ni asarie mundu ngi momenta we are here angetuona ni tukumutethia na nondo nimse challenge ri ikwenjeru ni taru urenda kuina urauka kwe mundu tamamikata agakwira riu mbangiri thano niguo rungu tethie tuthie gu ni nginya nyimbo cia kokathikiriria minaga ni wenga niki urathie kwira mundu akumbake aragwitia ngiri thano nginya cia kurecord ndudi rukirigwa kogwo riu kwina andu maikuo ega mena ngoro mbega mangi ku back free ri mangi ku guide like me I'm very free ni guti mundu ndangitethia free ri tike ndu ningitia mundu
1: na ndu je kuri mundu wira wake na wako backup
0: ya
1: uje ni guira uri arutaga ni guo mwandekete
0: ni guo no ri mundu uri urambiriria kuina wathie kumwithia ngiri thano na maybe arasanga sangire ino ana yarute karwimbo ni akwigua lusu kwa nienda mundu akumunyita ambe akinye that step ni aga kinyiva andu ananwa ndise no aga kinyiva andu pote gukuriva keke yokyo ni back but for now ndi mukinyiva undura we na vata akoro we na mweto toa your message wigete the bible says you are the watchman andu mangikona thina na andu na vuva firimbi meuge their blood will be upon you kwa akoro we na message ura vingiriria na ku nundu aitumigike kana kiria it is wrong ruta ngai no anginya a take over na no anginya gutethie I believe in God yeah
1: ne na ndai ngai thano ndere chiakwe ne na ndai ngai thano twarikia matemo
0: all right
1: na jono
0: Aya.
1: Bauri unebo para thomero mamboro ne nyamoria. Mundu gwita mwenda wa gitonga. Na muthikiri ni thaa ithano ni thaa thita ya ronga majire. Iu ngiji nya na ndirona thoka me mathaa matarathi. Ni thaa ithano ya ronga majire. Umuthi ni njuma mochia. Oh, ee. Kambigire la jaitani. Jaitani ni waratoma.

0: Haya, dakika ikumi na cierĩ igũrũ rĩa thaa thita cia mũthenya. Asante sana kũrĩ ngethe averetwa Ngaris Girl KK kĩmbere yako nĩ ndimbucana nĩbunze ũkangũthomithie ndithĩna gajuguru gakwa gajuguru gakwa rĩ gatingĩ kuima kanya gakũthoma rĩu mamĩkata nĩ ĩrakwĩrĩte nĩ na ndagĩka ciaku ithano ona te kwa itiveja na ngagwa avane angana kovono kanu akwega
1: muno feva feva
0: kana feva yejuro genginya we kwa interview arege
1: teo ma nyama ande kwa riu mbikara gyava
0: ee deu tell my mom I love her so much tawa jazi
1: my daughter
0: oh ni your daughter okay
1: na vaundi
0: by the way moko na njashia
1: jazi ai na vaundi
0: ai
1: ai guko
0: biche konanga ni toguma ta mukethethie
1: we na kethe ka muno my dear my daughter my son
0: kola mama tiki toko ee mamia bata goliganira kana tongire nake
1: tongire nani e muriganire
0: we muriganire
1: nge nginyire nginyire
0: leu mamikata ndigire ukiugaga mondo ogwetwa urambirie kwina na mayandaga magetu ambeja nyingi number 1 ne menda kuongerera ndoto ya kumbuge kora toka mwegujana na mundu tondu kuri mundu gukwira atiriri nie kukurongera nyimbo ne ngurongera warwimbo na ngiri nondo nyimbo ni irongagwa kuri andu wira wao ne kuronga nyimbo kora ne rwa kimbere ya kurongere kimbere kora ne kiembu ya kurongere kie
1: kiembu
0: wengi akwira ni kuongo ikire backup warwimbo ni ngiri noraina nyambo idano ijo nengiri idano kana ngwere riu ni ndebangiri no ndevere fair
1: to dingo kires
0: ti nengo gotwara studio ndingo na ngwekere ngwigere baka akorwa mbigaga kana nyi ndikaga maundu majio mondera gini ra nango ni studio leva vea ugena gora gya kuria nengo gotwara ana njuko monere mago njuko monere maguru na tondiru maundu ni majenjiu maundu na machenji wananga inora makamo anga yae niyo nago mathiga mara makainaga ai
1: niyo era inare
0: ai ne kwa nginya taragora ni thiandu niho kethera ubwo kona tuwe kare
1: tia rembo minete fa uru motheru bugete ndingire ka mathiga maine ni moyo
0: na mama ra inai
1: oguru ni makwi no ni vakwa mara ni ai mwini ti maina ni ku
0: e ka te maina
1: ni
0: ni gone ra ugire ngiuga atiriri bali producer na ava uronda konda gera nyimbo itagwa engineer kaka Jose actually neka producer wa Wilberforce Musyoka na ni wi ure konda kana ni mengo ya mai bu county ngiuga atiriri na ton mugambo wakwa no re wakwa mugambo ra wakwa na ngorova na wangombe uchuva na ngombe ri gukumia ngai
1: ucio ndugekirwe
0: to arona gua ti winagwa ne ai
1: ni naregire
0: njogeda kometa ai ati winagwa ne ai
1: ne ai era ai
0: ati ai ati ne ati guina
1: ne era ai na ri
0: era
1: gwa ni njeruke ike
0: ati ni njeruke ike ati ai no
1: gwa
0: ati
1: ke
0: teke ate ai ate ku ate ai nete ate no ai ai
1: ai no avote kuina muruke
0: wa
1: mozingo anya mai ndenge bota ngwa mo kabiro re ku ai eno
0: ai ana ne kwao
1: ai ndangina kimbere
0: kaya ai ndangina kimbere na ndi ugina ara ke bogota mo bogota re wingo tare kuri oyo ri
1: we
0: wa no do joro aranywa
1: ai ni enga tu eta Burundi makenga to kama Burundi mekare
0: ai au me kwa nyembo na darunu echo marenga tira Burundi me rome ano kanenya mbetie kuvota
1: kau agutire
0: niravagira va mbere ya ndonya
1: kogu no amboke ava mbigeka kiria varia no andu kumemo no kane mara kana kadhamo si
0: ni mara igwe magaga gatira jama o Burundi
1: ku kana dham nagi anjo opportunity kana
0: eh bona yo mete aga mono arari mo menyaru karuke anga aga kau kawa kara kara ena karuke ka o Burundi ndio mono arandi bo jama o kegwa ai na gore wako gaka gatira jama o Burundi
1: nako
0: E ni kao matira.
1: Kao maru ana, kamara kuire.
0: E matira ni ne, ni ni yora maga kaga, kao ge chama.
1: Ui, gotina
0: de. Aju ara wana ka nyomba, ka nyomba na. Ne e corona bevo ya o kama mi kata ne ko andara ugeta kwa ngu la kao kana na igwa ke na murio.
1: I.
0: E kai. Na viera ku vioro ka na ku la ida to jio tu ko ngi ora ya tere ko mo buru ni
1: motiva. Ue, ke motiva.
0: Ke motiva.
1: Ambuga no awe osere omwe we bibere akoro ai paso no wako kumekira kawa
0: wakawa ai kae maria monagari ando arume na ando ejina ni riu ne mbonogu
1: mbuga no wakawa
0: wa ne mwiga kwa kwa ruga kawa
1: kawa kazedi
0: wako na nga jambu ga bonga ino anginya na indo je wa ino ne anya na ndo ngamanyoro gwinire
1: eh fau no atredi no a trendy in the wrong way no trendy ne koyenge
0: ye ne koyenge
1: betikire
0: no nyine na manyere agure mario wa kenda ri mario wa kenda okorogore mari wa kwa go trendy mwaka wa 2024 ne kororean evana the anniversary
1: hala
0: ah na durende te mono eh nyine na manyere go trend
1: kana iko
0: mwaka wa 2024 ende olwale mujiare
1: ndio na arwarite kurwara
0: ai ndio nirewa te guchaga yaka na chaitani uja chindwa mulimo
1: ni nae muikarire
0: ashindwe kushindwa kushindwa
1: kapisa
0: ashindwe ashindwe
1: ashindwe na arwara depression ni kuna arwara pressure lakini
0: bina dawa lakini lakini depression ni wamevotire
1: ai hiji ana ne ngai wamevotire mbukaga te
0: loje mawata wane mondo no wata wane depression ya kanywa bangi
1: taruna horagia maindo ta muthenya wingi angwikoro ku ni na bana ta andu arengi stress icio na ina cio koro te kuvonoka koro te kwirinda ngaire ningi ai mwiku maundu mengi maybe kunywa ne rute stress maybe ku hang out na andu lakini Mungu amenisaidia sana
0: na andu ije ku this stress yuma
1: na ngina mwira ndu siwa injanji mtu wana mundu agikagiko ndukambe kumujanji nundu what I was going through was so tough
0: wow go and tiana
1: ngai mundu tese ngai hawezi toboa lazima afanye 1 2 3 yeah so I said I'll never judge anybody I'll never judge anyone
0: maone mama lenda maragirio netha wajia na mamenyorerwa gwanayo maragirio ne mamikata mamenyorerwa
1: gwanayo ni no mende wana manje ujui na stress yanjarie ni mwaririe ma nondo ndikuwa kwa mundu anavitukira stress kaiana na vitukira jeru keke
0: nake ni
1: rugano rwakwa
0: nake ni
1: nwene rugano rwakwa ngagwikadia nthi ungiuga ni muvenira kwira ungiuga ni muvenironire lakini that is my life ningore to na muturire morito mono mono mono ngakwambiriria ava ndikona uwo nge hold ungikoro waringika no ndiete uwo nobody knows no those that know they know
0: Nekio getomi kwera gwatu igana na kwa lengwe. Tugita na njoro gwa ndonge manyamo.
1: Ni rurito muno na rui very emotional. Tondo nani ngambia kwa yire mwene ningi kaga. So ukiniona hivi nikiwaambia unaona Mungu, useme unaona Mungu.
0: Duna tondo goko kona no kiria na jazz no kiria na kana. Ndukalinge kana
1: ningete kira no ndo riu ngai yandikirete.
0: Uyumie.
1: Exactly.
0: Uyumie.
1: Riu avanere riu ndingetingika. Mungu amenipitishia hiyo yote. No mundu ri ongikorwa kivitukira undu no amende ya munenga mwariria akegwa na hakuna kitu amepitia
0: one
1: yeah
0: du mundu ndakathi gochotha tucheratha uthwa tondu ije kuri mundu ana hino akuru andu machotha agachiraga ukethera riu mundu ndonaga kanaga kuvorokeria mirimba si ndonaga kanyange thogota ndonaga kanya mbegu jama kiuga ate kunywa manje Dua genona terere tiana mbigirire mbigagirire candivorationi. Eh. Ah gedie bagua gocha. Kiguje mothogoto ambere athigarere athagwa nanana guja kiwa twananana na ziaja. Atiagocha ere anane. Na amuri aragwa kitete kone na liberation adiruje no ramenya nginya nayo.
1: Eh nayo.
0: Kwa ramenya nginya nayo. Noje mundu anawana ndamenyaga.
1: Ndamenyaga. Actually ndamenyaga.
0: Rugo jora menyana
1: kita tidak berasa mundur agak nengkue ita must terinda korokai nawi.
0: Aku jua kue ita.
1: Kau kaya ita anda menyaga.
0: Mungkin orang
1: akan ngukui deh.
0: Mungkin orang tengok korokan bejanyinge. Ongke gua jora anda kubuka tenung
1: kue orang. Mundur amera.
0: Kata bejanyinge mungkin dah. Nujete kwa kugaga mundu.
1: Kari siwa kwa nyu ameri de mutene sare.
0: Eh?
1: Kanda niki.
0: Na muka na wagwa mukanda okiga pata kole we. Oge gwa gwa toke de keria kore mujere ogwo. Mukanda mborire. Eh?
1: Nene gwa
0: kire. Mukanda kore mborire
1: eta eta mata to mandu makwera ndwe mbono ku.
0: Akama to akama rocho. Niondo. Eh, mberaga mundu atiriri. Tia hutindo keva mujari at stress. Oke tindo oke mutisira ati no kuthie kwi kimanjiri anga no kwi na nundu te kwa kanya agatura gaku kweteri keno kunyitira na maboya na ri ange korone kwa ati wagire anga no ya karanga ndwe atati ndio kwi gwete mundu agitisoguo ara tisoguo ero atiriri mundu nduthi na ri ogazimba zimbe na ri no one magana mairi magwe katya atiriri ati uthie ogazimba zimbe ati wanjiara gambe katya ya
1: ni nyami ndia geikie
0: Atekwa nyuma garoke ogo mundu magoro ni magu. Magoro ni magu.
1: Ana mbegu twerirwo ni muvunjia wingi. Wakinyia miaka 18.
0: Eh.
1: You lay your own background.
0: Eni.
1: No athe guta kwi musiari. Lay your own background.
0: Eh.
1: Menya uguo renda gutura muturire waku because kawe mwana tore ni nake bare ati utinde sukari. Njero kaike iriwa kuyetwa na suka.
0: Ate ikia.
1: Ee. Mundu ni aruga makoro ni njeruke ikei ni aruga metanjeruke ikei
0: ee.
1: Tiga kuruga matue
0: ee.
1: Tondu taruno noni renginya skuru rira kurena mandrest mwana ore ora principal ndaruga magike ona musiari wake na thayo ngoro
0: niguo
1: no we ore enjoin ri ayenge ati ndukwenda gutigwa ndukwenda kuonwa ati wikiri mundu kwenda kuonwa wi uraturithia nginya musiari urata nginya kirathimo giaku no gata nginya mathomo maku
0: imagine
1: because peer pressure my past my spiritual mama ambedire peer pressure no ikuo ko twende atweta ikuo
0: ya ro aguo
1: ya ikuo but you have to stand
0: yo there was jano tharu there was jano no no kona there was jano never taruni ni tarundu ngataga ndu methemba yonde taru kure mundu avokundaga ushuru ngoguga kure mundu agachuru Okwebwe tware wagajoro
1: wagajoro
0: ee kore mundu agachu wagajoro kala nugu na no thigiriritie
1: niguo
0: vale mundu ria vatha ijore gwa ne kera rwembo aba akiuga aruni ruo ronge vata kore marwembo kya tyo gira ndik de ndu rwembo ramu rwembo ko
1: kabisa
0: koko na njera ingi ndu ngataga ndu methemba yonde
1: niguo
0: ogone guga njero ke igi athi na kunja ko maraga ndu methemba yonde kenda aragirio ari avono gwa the are magenda kanithabo aragiria nginya Islam na makigwa meganirite aragiria nginya jumatage ndaka nithokigwa mawia atiga ngathio kanitha yenda wari njaro ke ikeine na igwa kengani wana ndaraga ndaka kya biweka te akiambi kuthi ukigwa na barabara etali magwa tono ndika girwa nginya bani ana ziada taru lene masters ya rale vai mziwa kya mbere ego ukagaba TikTok akangetha kia na igwa no rathikiriritie ngiuga barabara na teneme ikithie kirimo ko akirima Nono no amenya ya na gaigai akam akane kabarabara iria ndarema ndarema gana nengo jabara nengo nda ukarungama deuli ange kora kuri mundu ngokomana nake na guaga joroga kwa nengo komana nake anyutaga joroga kambora ya tirire ndo tuthia tuthie tutanya mara nyu jaga joro na ndi kunywa we no re mone ko mereri ya tete nono no ra komanira na bagwa tokero ne mundu I love you yake na era kwera tirire Neguo kene na neguo ngana tuthioga gundaga joroka ria ngundaga Atuo kene rigwa waambiririe uguigirira the depression na no arathiira na magoro magu gachorori
1: maku we
0: gachorori ka
1: mundu niage musimamo
0: musimamo mundu age musima
1: musimamo
0: deu
1: you be principled
0: iyo corona to principle twagu
1: ano agweta njira njero keikei hi njira yakaithege kuthie njeruri
0: gune kwae muzio riko ne kwae muzio waguno
1: Terembuchi, I am Mweshimi wa Karemba. Rudi zeni I am pika nani yao.
0: Eh.
1: Terembuchi na Mweshimi wa Karemba. Ayo fara fara pana.
0: Ni wa uga ne hava?
1: Kaidege.
0: Kaidege na kuma.
1: Kodi njerure.
0: Na ijo ni jama torari.
1: Teri north.
0: Ee. Ko Terembuchi. Bara bara yonde mwe.
1: Ba mame nyenu.
0: O manyato na lea vono guni toko na bara bara tonge diera lama. Nemo gombo ke nemo rato ma gora jeto jo poke ro nero kongo ine ku yete vono kio.
1: Ee. Mare menjira.
0: Como que la tachan de yem gato aquí ya canina.
1: Ando ana kumara thiruruka ya
0: ndunguri.
1: Eh. Ee, ta ke dieka.
0: Taka drema mikata. Tata tamu korando atano. Para la kana ibiera mono tiria ngwe jiragia.
1: Si
0: ibiera ro.
1: We riu ne makethia wholesale tondu guti time ni marenda gukethwa.
0: Ee.
1: Ningo ngethia ndu onthe akaithege St Joseph's kaithege ne tura rionde rianjeruri megwe makethekete muno.
0: Ee.
1: Na gukaithege ni gukethia gakawa kwa gakawa kwa ni 110 years old. Kwa Maria Nyagasando.
0: Ee.
1: Riu na tata onthe maiku na my cousins maiku.
0: Ona.
1: Mweno wingi wa Carolina ngethie baba kata. Na my sister, na my cousins on the Nangethi ashirika on the ICK, St. Peter's Carolina na ashirika on the Trinity Mudatari Reverend Cosmas, akethe kemununu wa Mudatari na Reverend Andrew nwa Mudatari Nangethi Bishop wakwa, Dr. David Murevi ni muendete muno, atutunga tawega muno na all Anglicans, natekone na kerea na andu on the mavunja gia ma pastors, wote Ngai atutethie tuthinambere na kuruta wira wa Ngai. Na andu aria nginya nao mate avonoku ni na makethia nundu ni mbice muthenya wa kinya. Aita zuirika. Siku yao kivika tuthinambere na kuthikiriria.
0: Yes.
1: Na tuthie YouTube, we subscribe, we like, we share. Na tuthinambere kusupportana. Ya, na tuketha Ngai enjeru keikei. Tuoneka ni agwitikira ciana ciume marure tuyanogu ni gweterera. Eni.
0: Domera inge akora ne leta zia zia nando aromete mama vatera kungedia monondo.
1: Wa wasupa tusalimia KK sana. Wasupa tusalimia KK.
0: Ora da nando ya matu. Wake. Ora da nando ya matu wa?
1: Wake.
0: Ya matu. Ne niuru. Mande vangi kwa wingi.
1: Kwa wingi. Na tika ngedia susu wa kwa eki ango si susu njeni. Nena mukedia muno tondu. Arai tuned in. Atonyire kuo tene muno.
0: One.
1: Na wingi ura mbele tani mukedia Purity Wilson. Ambeje ni mukedia. Na nimise tuwa diete ya mbaridia.
0: One.
1: Mukedia. Na joke ngedia andu wako onde aneno sako. Sako mendete muno. Wanafanya kazi mzuri na Mungu azidi kuwabariki. Tondo nwa marande tire Nairobi. Na nwa ungu inu kanao. Niega muno neno sako. Wenda kuthie Nairobi. Wenda kuthie ko. Buku neno sako. Tabika salama. Yes.
0: Sante sana mamikata. Na mbuka yunga yako radhime muno.
1: Nongeze li anduwa goku.
0: Anduwa goku.
1: Nona
0: muende.
1: Mama kanisa ni nona muende. Wanyaganu wawetu kaidege. Mwaparishi yetu. Asi onde. Makedwe
0: muno waro
1: twega tebu wanyaga tekega
0: eh muno
1: ah ni kaune tu to ni tu to amuvere ko
0: ah ndutiga mbeke adre kamuge kaidaga
1: I
0: siana ikauma maru
1: tegua
0: na kwa gore mugwe kare modigano ngamia jirika asante sana na ru namba ya gundu na vesana na ko mononge na gweta ke adere kana function
1: namba ya kwani kivugo mugwanja igere ithathatu Emwe kifogo idhadato kenda idhano igiri 0726106952 Eyo ni
0: ya Safaricom Tamizyo karenge
1: Na kithongo kana na kiembu
0: Wario kenda
1: 0726106952 Airtel 0786144310 0786 344 844 310 Naneo ya WhatsApp.
0: Aye.
1: Yes.
0: Na kutire madaya tange borwa.
1: Na mamekata Facebook, mamekata Instagram, mamekata kila mahali.
0: Ya Telegram.
1: Kila mahali wanainge turenda kugaruta na KK ndize tukamitagatia kana tuthondeke yo yai.
0: Ai ndo na yai.
1: Ai. konde ke eto anatu
2: ai
3: mundo no
2: zuri asante sana mamekata
1: wow
3: mundo no

0: Aya, mothikiriria, ndagika ni ishui idieta e. Ndagika idieta mothiere mushoko kadabra na nakwara mworio mugaza, nimekusheki. Tegua
1: undunu thura rwaku.
0: Na na rwimbo rwa karinja rurauga atiriri, ni njerari, ni njerari.
2: Osio karinje. Yeni.
0: Arabu na rwimbo rwa MC Conskill. Rwake ade.

Ihura rĩa kiumia kĩgima rĩthiragwo nĩ thani ĩmwe ya irio. Kangwĩre, kĩmũra nĩ pure niceness. Ĩ nĩ kũigua waro tondũ